bien. On va voir. Yen yin a yon kè wupan. Mye wina nou wupè yye wapropwe mou. Wapfe mou. Zaba mye wu en yon nyam. Men yon wupè yon nou. Yon wunu de sa. Sasa wu nyan yon miyon wapè sa wapwe diyak. Na wun sa wu yin a yon kre. Yen yon wapto wu so.